kounè dan kout, kou nan lè sa kuyè dan. Kom nou, kom a goy nat lè sa kuyè dan, kom nou. Mani chote!